Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Tarakain Tayo. Ew, yuck! Put ng hot dog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha, may naisip na ako. Ang hot dog ni Betlogs. Ang hot dog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap. Adam Orelar po, para sa hot dog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlogs. Gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun. Masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
2: Alright, now we get to the actual teasers and ads, ka? Man, they made this crazy ads for nothing, bruh.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Sad man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Number 1, kahit saan.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saad man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan!

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailanman.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man.

Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man.

0: I say it again, will always be your life to move with.
1: The following advertisements you'll be seeing ain't real, ka? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this, that aren't real, fa.
2: Ah, pagod at nauuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
3: Sa mainit na panahon, nauuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok? Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
2: Ah, sarap. Ngayon, hindi na ako nauuhaw. Adam Orelar po, I recommend Mira Drinking Water.
3: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: Tarakain Tayo. Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
2: Alright, now we get to the actual teasers and ads, ka? Man, they made these crazy ads for nothing, bruh.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailanman.

0: Hardware now.
1: Ah, pagod at nauuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
2: Sa mainit na panahon, nauuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok? Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
1: Ah, sarap. Ngayon hindi na ako nauuhaw. Adam Orelar po, I recommend Mira Drinking Water.
2: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan!

Moist Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailanman.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: hotdog ni Beth Logs. Ang hotdog ni Beth Logs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap. Adam Orelar po, para sa hotdog ni Beth Logs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Beth Logs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan!

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: man na ang bagong Kapinoy Coffee. Mas pinakape at mas pinatapang versus previous recipe. Manufactured by Ansga Corporation.
1: Ah, pagod at nauuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
2: Sa mainit na panahon, nauuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok. Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
1: Ah, sarap. Ngayon hindi na ako nauuhaw. Adam Orelar po, I recommend Mira Drinking Water.
2: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome for Enterprises, your quality brand company.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan.

iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Sad man, kailanman, sumasahing papawid sa 99.5. Number 1, kahit saan.

0: salita ng mansanas.
1: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Makisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, pastos naman.

0: salita ng mansanas.
1: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Makisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, bastos, namatay

0: tg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
1: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
2: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malagay. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
1: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
2: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
1: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
3: Having Discord blocked is absolutely not a good idea.
4: How will you take care of them once na nakapaglaro na sila?
0: Day 2, Day 3, all hell breaks loose. Ika nga.
5: Yung pinaka-basic ano ng gameplay, nakaka-ano lang. Like, why?
6: Nagkaroon sila ng at least 3 retrenchments internally. So yung malaking team nila dati, downsize ng na-downsize.
0: Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Wednesday, 8 PM, live on Cool FM, Cool TV, Smile Online Now, and Lartai Gaming Platforms. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan!

0: every Thursday.
1: We are here!
0: Samahan ang inyong nag-iisang buhay.
1: My name is Gio and...
2: Oh, I don't think! Okay, let's go!
0: Sa kalokohan!
3: Pag gumingin ka, gabo ka!
2: Uy! Kamo! The joy in China!
0: Sa seryosohan!
4: Is it worth it losing?
5: Paano naman kaya itong bansa natin?
0: Sa kaalaman!
5: Change the sentence to whatever you feel like. Di ba maganda?
0: At marami pang iba!
2: Finally, man! Finally! Yeah. Time to go! Let's go!
0: Kaya tumutok na kayo sa Blue Talk tuwing Huwebes, alas 9.45 ng gabi sa Smile at Cool Platform. Mapapanood rin sa YouTube at New Wave 5.
6: Are you gonna...
7: Ito! Di ka talaga kita marinig, kaya nga, di ka naman hindi.
8: Grabe ka na ba?
9: Yan, pinawag emoji na tayo. Ito, may bagong
2: pawag na. Thank you.
3: Full screen mo, RJ.
10: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
11: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo nang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Larotay Gaming.
12: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gabo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
13: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at your phone.
12: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
13: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
12: Lunes hanggang Huwebes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
14: May nagbabalik.
15: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
14: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
16: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
17: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Ngayon lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
14: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
18: Sarap maglaro na wala kang iniisip. Iniisip mo talaga yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
14: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool

Baba, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man. Sumasahim papawid sa 99.5.